Reveal Parki yenake lapho na ke uAyanda Dludla nokungiyena owayekade eshayela ke lelo tekisi okwathi noma bemvulela isikhalo ukuthi angene akangangena waqondana ngqo ne-truck maqedeke kwaduma izulu kwadlula 14 yonke yeyingane ngithi unyaka ofile impela lona noma lo nyaka uqala ukuthi bele isikhathi siyagijima safuna ke ngibheke kahle ukuthi kambe was it the beginning of this year or unyaka ofile ya kuthiwa ke awuvele wakhihla lapho na ke isililo ke umzali ke ngekhathi lo mbhemi nikezwa ke lapho na ke ibhayi lilo nyaka eyosuka hey sesikhathi sagijima ilo nyaka kuphela ngoJanuwari la kwenzeke khona ke lo mshopo yedwa kwabazali uvele wakhala nami ngizoshisa inyembezi uma ngilufunda lolu daba ukuthi ke kodwa ke manje uyini ka ijezile umuntu umthetho uthi yokuphinda ugcino nje South Africa uma ngabe ke kushone 14 weingane lapha na ke kalula kanjalo bese ke emuntu enikezwe ibail uthini lapho ngasekhaya thini ukuphawula kwakho ngesenzo semantshi lapha na ke sefunda ribail njengoba inikeze umshayeli wetekisi labula labafunda bawu 14 ibail nombolo yodumo uyayazi ntangwanya ku Facebook uhambe ubhala nakhona nalawa ungafaka i WhatsApp voice note noma ungibhalele uthini ngale bail nansi.

Phezulu ebhekuvili uthe yena ke uzongikhumbula featuring uXolelo kambe naye ukhotha wehlela umshophi lapha ke eshonelwa ingane kuyona ke ingozi khona endaweni yasebhekuvili uyobuzwa kubani imphefumulo engaka yaphalala eVanderbilt Park uma ngabe umbulali sekhishwe ngebheyili khuluma nami ngizwe lapho ngasekhaya ukuthi wena ke uthini nganayo indaba nayo ukuba kunikezwe lapha na ke le nsizwa ke eyayishayela itekisi ukuthi yayingene yini sazi kodwa ke nakho ke silale ngalezo ndaba lezo kubuhlungu nje kuthiwa ingane yakhe iyagula how much more kuthiwa ngeke usayibona how much more sekuthiwa ke

0: hayi ushonile zishonile ingane zabantu 14 wonke kodwa ke wayebulalakho izolo ke silale ngezithunikezwe lapha na ke ibail inkantolo yemanje yase Vanderbilt Park eGauteng
1: onke manje awuntankulu amaphila nje kesi awoze South Africa wemtimandi uyalwazi utabalwana awu ubulela umuntu la kuthiwa akufakaza kutholakala phambi kwabantu abantu bebuka bezokhuluma kuthiwa hhayi umbulale ngokungenhloso labo nje omama nje wabekhala nje bakhala kufanele mntamkhulu usephumile nje lo muntu ngeke futhi esenzekazi ukutho nje ngoba nje usengayibalekela ngisho eyibalekelayele komozambique ngibe niyoza ibheyili nje asikho isidingo sothathela ibheyili nomuntu obulala iy'ngane ey'ngaka abazali nje befunaka babe baqale phansi nje bahamba baye enkantolo bayeudoyitoya into zabantu ngozake e-South Africa kwekaramaphosa ngoba uramaphosa wonke lo lungile mtimandi asesho isigenci ipholo balayithi e-South Africa ayi ne-Sundowns yakhona ayi ingibambe kabi kulungile kuhlala
0: kulungile lapho bholoba kulungile ngani yakwethu impela impela izolo kade ngibuka i-cutting edge angisazi yanini kodwa yayibikhuluma ngodaba ke labefundisa imbumbulu nabelaphi bendabuko mbumbulu izangoma nenyanga mbumbulu ukhona kade ekhuluma nje esho ukuthi ke hayi thina ngisho ngothiwa kuza umuntu ethi ufuna umuthi laphana ke ukwini icala siyamnikeza umuntu athola icala aphume umuntu kungabi indaba zalutho ngoba nathi senza laphana ke lona ibhizinisi kanjalo nabantu siyabanikeza imithi sithi lokhu kuzokusiza la kanti kuyodala inkinga phambili ukuze umuntu abuye ngoba laphana ke ukuze abuye abe ikhasimende lethu cha nami lokho ngakubona ngo 2012 ngaxakeka ukuthi hawo lo muntu wafike wayikhipha lento yabuye siqala phansi ngoba nakho sengizokhipha imali yokugcina yabuye yaqala phansi futhi lento hawu kusho ukuthi ukhipha ayibuyisela isigebengu ngathatha ngawo ntshinga lapha iy'nto zakhe kodwa nje la ngikhona ngiyibonile i-cutting edge kade kukhulunywa ngezangoma nabathandazi abangabethandazi ukuthi bayakwazi ukukunikeza into kanti sebekwenza ikhasimende labo ukuthi ubuyise ukhala futhi ngokunye ngoba umbonile ukuthi ukusizile ngento ethile uphindeke futhi uqale phansi kube khona okunye uphindephinde ushone khona ngoba ekhanda iphalishi ngoba ekhanda laphana-ke imali yempuphu ngawe nalona ke kuthiwa impelampela banayo imithi yokuthi bakhiphe ke ejela sazi ngempela ukuthi ke yobuzwa kubani le mphefumulo engaka futhi bakithi asazi wesithunzi lapho futhi bazokutshela ukuthi sidlalile ingoma yakho kade bebuka nje uhlelo bayizwele ingoma yakho

0: ngothanda ukuzinika isikhathi uma kuswe ngenzinto ngiyenzisise kahle. Ngicabanga ukuthi-ke bonke abalaleli bazoyithokozela umsebenzi lo wami omusha.
1: Ngizwa kahle usukhathele yini amakhomishana. Nayi ingoma yakho engathi lapho engomeni ukhathele amakhomishana. Ithini into?
0: I think that amakhomishana futhi ngicabanga ukuthi iningi lethu sesikhathele wona ngoba ayakhandwa. Awapheli ukukhandwa, asazi kuyimali ukuthi namangaki nokuthi mangaki futhi asazokhandwa. Into engingayithandi kahle ngawo wona amakhomishana yile yokuthi sigcina sizwa nje ukuthi hhayi uShelembe wenza ukuthi abuze imibuzo aphendule aphelele lapho, singabe sisenza ukuthi uhambileni ukuyohlala la kuhlala khona izepulamtela.
1: Hayi ngizwa kahle babo wami, sithembo ukuthi ke bazogcina behleli ngoba siyababona abanye baphakathi lapho nake kweliminyama ihlathi. Sitshele kabanzi ngomsebenzi wakho, ithini into, uphethe umsebenzi omusha, usebenze nobani kuona, uqukethe lapho nake iy'ngoma ezingakhi?
0: Hayi ngibonga mntemandla, umsebenzi lo enginawo ngenze i-album mpela ngoba ngiyabonga lo mbuzo wakho ukuthi ungibuze ngoba sengijwayelekile kakhulu entsheni ukuthi kunento yokuthi kukhishwe iy'ngoma kuthiwa ama-EP uthole ukuthi zintathu mhlambe zimbili noma iyodwa. Amina ziwu-10 iy'ngoma engizikhiphile, i-title ye-CD ongayithola ngayo-ke noma ngabe kuyisesha ithi ungene ngomnyango manje uphuma ewindini.
1: Ya.
0: Njengoba ingoma ziwu-10 yona title yayo nje uyoyithola ngayo leyo noma usesho.
1: Ubani lo owenza kanjalo? Into eyenzekayo lapho e-KK leyo noma ubani lo angena ngomnyango waphuma ngewindi? Ithini into?
0: Hayi mina ngumuntu othi uma ezobhala ngiqale ngitama ngizinto nje esengike ngazibona noma mhlampe engizibonayo. Kuyinto le eyenzekayo kahle kahle ukuthi-ke phela uma usubhala ngeke uvele uqondise into kuba ngazi ukuthi uyahlasela. Kodwa isisho esithi ungena ngomnyango manje uphuma ngewindi ngasisela ethenini, kukhona ukuthi umuntu njengoba nje mhlawumbe ungi-interviewa manje station uthole ukuthi ingene kahle ngoba sikhulumile ukuthi angizo-interview e-station sengiya-interview kodwa njengoba ula phambi kwami ngihleli ngibuka usuyangithuka sengithinta into enye sengisukume ngime ngenyawo ngiyokwenza into okungeyona le engiyizele e-station. Lokho-ke ngiye ngiyithathe ngokuthi ungena ngomnyango uphume ngewindi ngoba usuwenze enye into okungeyona le okuvunyelwene ngayo. Akazi noma ngithaza kahle abalaleli bayibona yini le nto engisho.
1: Nguzwa kahle khehla lami 0687649699. Ufuna ukubuza umbuzo kubaba uShelembe, recorda ku WhatsApp noma ungabhala lapho ku TikTok bese ke ufaka lapho na ke nakuyena ke @inanda884fm ku x.com @ngwenya_welcome lapho na ke kuyena ke u x.com. Angiyizwe le ngoma lapho nathi ungene ngomnyango nokusihloko sayo lapho na ke i-album ake sithi ukugwenya amathe kehla lami.
0: Yabonga, yabonga, yabonga.

kuchaza na bando abati nyakala uru tafite ngenyimini ngakale kosini diseni ngweni uti kosi yandifa yandipendula yandikupa lutareni maske standards na bando abati nyakala andifumi kutuza.

ngomlomo kamprofeti umlomo ongaqambi imanga siyintoni na isikhalo sakho namhlanje uthi Yehova xa ngabe phendula uthi uzungakhathazeki wena rakeli kuba

0: njengoba ethethe ukujongezwa nakamoya ubona ubuso bonke bugwela amaqhakuko
1: uyayazi lento ngithetha ngayo mama
0: uyayazi lento umprofeti athatha ngayo
2: uyathatha kutshani
0: hayi tata uthi uyayazi tata uthi isingqala umprofeti iza naye tata
1: iproblem enkulu kulo mama
0: ewe tata
1: ilapha kuye emzimbeni
0: uthi umprofeti eyona nkinga obhekene nayo ingakuye emzimbeni
1: Mosha nesibeleko sakhe.
0: Hayi tata, uthi umprofeti esi silwane sibulalayo sesize sadamaja nesibeleko sakho mama.
1: Lo mama kasayina sesikhathini lo baba.
0: Hayi tata, uthi umprofeti mama awusayina sexesheni wena.
1: Kanti ndibona inyoka apha ngaphakathi endlini yakho.
0: Oh, uthi umprofeti apha endlini yakho kunenulu kunenyoka ekhona mama.
1: Lenyoka izifika izifihla phansi kwebhedi yakhe
0: uthi umprofeti lenyoka iz

usaya ithatha kumuntu usayo ikhuluma kwabanye abantu sebeyakhekezela khe sebeya kulowo muntu kanti lowo muntu ukhuluma inkulumo ayizwile wangaba naso futhi isineke sokuyizwa nokuthi athwasiswa yona nokuthi khe mayeseyizwile khe uzomsiza kanjani umuntu oza kuye bese esemtshena leyo nkulumo. Kodwa kulungile, ngicela ukukhuluma namhlanje. Mlaleli wami, ayikho into okuthiwa ukubangwa zidalwa. Ngiyazi ukuthi uzothi umlaleli hawu uma vula kuvaliwe kanti wake washo naye kwesinye sezihloko zakhe wakhuluma into yokuthi kuyenzeka abantu uthole ukuthi babanga zidalwa. Uqinisile impela. Ngake ngakusho angupiki lokhu qinisile angithi ngakho ke ngiqale ngenkulumo ethi kunenkulumo oke uyikhulume ngoba isiwusandanezwe uwenzela ukuthi ke ayihambisana nabo abantu bese uyayibeka ngenxa yokuthi futhi ubuka nesikhathi ukuthi hey isikhathi soba sincane angasagcina engayizwanga vele lento engizoyikhuluma lo muntu. Alright. Kodwa namhlanje ngoba ngifuna ukusiza abantu bakaNkuluNkulu Nkosi yami abahlupheke ngempela ngoba ngiyabona ukuthi hayibo. Maningi amathwasa manje, baningi abantu bayathwasa uhlangana nengane encane ifake ibhayi, ifake umiyezane, ifake ibomvu, ifake umcaka uyabona ukuthi hey abantu balahlekile ngempela ngoba bathi bazama ukuphuma eyinkingeni nakho ke namhlanje ke ngicela ukuletha nasi sixazululo ungqolele ngishilo ngathi sizophela isikhathi sami ngayiqedanga lento inhloso khona ukuthi ngikufundise inhloso ukuthi ngikwenzise into ezokulekelela. Ayikho into okuthiwa ukubangwa zidalwa. Ayikho inkulumo enjalo. Alright. Why mavula indaba amavula kuvaliwe usho kanjalo? Ngiyumakhosi mina ngiyabatshena abantu ngithi mina babangwa zidalwa. Pho yini mavula kuvaliwe namhlanje uthe redweni wena ayikho into enjalo. Alright. Ake siqale la. Ake siqale kwinjula yomuntu ke. Uyini umuntu? Umuntu umphefumulo osuka ezweni lakomoya. Umuntu akaqali namhlanje. Yabona nje namhlanje kunengane kade ezalwa esibhedlela manje nje. Yabo namanje nje ngo 10 kunengane ezobizalwa umuntu akaqali manje bese kuthiwa nanga umuntu cha umuntu uyahlelwa uyakhethwa zidalwa kusenesikhathi eside kube nalesi sidalwa ke esizomqoka umuntu sikuqoke yabo lesi sidalwa uthola ukuthi uma sasikuqokile ukuthi sizokuletha emhlabeni noma sizovuka sona ngawe emhlabeni noma sizothuma wena emhlabeni lesi sidalwa ke sibe sesikuhlelela ukuthi uma usufika ke emhlabeni uzokwenzani emhlabeni lesi sidalwa ke uma sesikuqokile sibe sesiyabuya ke sesizobheka abantu abaphila emhlabeni ukuthi lengane ke izozalwa wobani emhlabeni uthola ukuthi lesi sidalwa ukhokho wokhokho noma lesi sidalwa ukhulu noma umfo wabo kakhokho uyabo
lesi sidalwa bese siyabona ukuthi hayi umuntu ozozala lengane

angane usibanibani nosibanibani intokazi yakabani nensizwa yakabani uma behlangana bazobeke sebe zala loluhlobo lwalomntwana lomntwana lona ngesikhathi ezalwa laba baphilayo bona bayajabulela ingane kanti lengane lena kudala kwaqedwa ukuhlelwa kwayo angithi uyabona nje uma ufunda uJeremiah chapter 1 uzwa uyabona ufuna ukubona ke injulo yokuzaleka komuntu ke kuthiwa lapha la kuJeremiah chapter 1 ngingakakubumbi esiswini shuthi ngingakabathola bazokuzala ngakwazi shuthi ubaba nomama ungakabi naye emhlabeni ngakwazi ngakwazi usewumoya usesezweni lakomoya usazoza ezweni lasemhlabeni uthi ngingakakubumbi esiswini sikanyoko ngakwazi ngakubeka awukaka njalo lo muntu okhunywa ngakuthiwa akakabibikho esibelethweni uthi ngakubeka ngakubeka ukuthi ube umprofeti ezizweni uyabo uthi yonke le process yakho iyenzeke ngingakakubumbi engekho wesifazane osekhulelwe uhlobo lwalomuntu okuthiwa uJeremiah kuthiwa ngase ngikwazi lapho uNkulunkulu usekhuluma noJeremiah yakhe usesemncaneni bakhe uJeremiah uyingane uJeremiah ucabanga ukuthi njobe ethunywa kuthiwa kabe umprofeti yila eqala ethunywa manje usethi lona nkade ngaqeda mina ngawe uthi lona ngiwumntwana mina ngiyesaba ngizokhuluma kanjani kubantu kuthiwa chabo mina ngikhuluma into yokuthi into ozoqala ukuyenza manje mina ngikhuluma ngento engayiqeda nje engakabibikho esifazane osekhulelwe wena kudala ngaqeda ngawe mina ngakuhlelela ukuthi uzoza kulomhlaba kodwa abakuzalayo ngibathole kamuva sengiqedile ngawe ukuzaleka komuntu ukhe emlaleli kunjalo yabona njoba wena uthi uyahlupheka awusebenzi nithini nezinkinga nibhedele umsamo zonke lezi nkulumo lezi ezikhulunywa ngabantu kulesi sikhathi esiphila kuzona kusona ngifuna ukuzoyilungisa mina namhlanje awubangwa zidalwa wena no wena unesida yabona umuntu obangwa zidalwa akahlali ngisho ukuhlala esibelethweni umuntu obangwa zidalo akahlali sibelethweni akahlali angisho ukuthi uyachitheka ngisho ukuthi nje ahlale bese yachitheka akahlali ngisho ukuhlala umuntu obangwa zidalwa ngophela idalo abafethu asikhulume niqiniso lapha elijulileyo idalo ayifani noThemba noZethu abazoba ngesicathulo sika sikhumbuzo Ngoba uSikhumbuzo ushonile washiya icathulo zakhe ezusayizi woThemba noZethu sebayayibanga icathulo zakhe. Idalo ayifani noVusi noZinhle abazobanga ifortuna kababa wabo oshone washiya ifortuna bayibange ngoba bababili bayakwazi ukudriver. Sebayayibanga ke ifortuna yami lena hayi ubaba ubedrivisa mina izidalwa zinjalo. Idalwa ayikwazi ukuzobanga wena manje chabo ukuzaleka kwakho akuyona imiinto yamanje into ekujulileyo into endala yahlelwa 100 years ago kwakwaziwa ukuthi ngo 1985 kuzoba khona uDuduzile Mkhize

manje awukwazi ukuthi ungafika ufunde kahle esikoleni bese namhlanje ngoba usuya dohoza kuphela itoko bese kuchuba ngwazidalwa seyiqaleni ukukubanga asilungisenike abantu bami lalelake ngilalele kahle yehlisa amaphaphu ngizokusiza mina ya umuntu ke kuba nesidalwa esimqokayo esimkhethayo ozalweni iduzalo lasekhaya komama iduzalo lasekhaya kobaba either uzalo lalelani ke nginisize either uzalo lo baba noma uzalo lo mkhulu noma uzalo lo khokho noma uzalo lo khulu noma uzalo lo khulu lo khulwana uyayibona le nto manje ke nansi ikinto engifuna siyilungiseke namhlanje lesi sidalwa uma simqokile lo mntwana samlethe emhlabeni ebuncaneni bakhe umama ezika imeqo ezika imbulelo bekuyiso lesi sidalwa engakabi ngisho nohlanga olodwa umama wakhe egazini lakhe bekuyiso lesi sidalwa ebekade sinqaba nawe bahlukana abazali ubaba iphika ingane ayitshinge umama ayitshinge naye itholwe zintandane ubani kanti ohamba nalengane yiso lesi sidalwa angithi siyasike sizwe nje emalokishini ukuthi kunomuntu othile ocosha ingane esitamkokweni shuthi lona ubeyitshetshe ifile ingane wayiphosa esitamkokweni kanti ingane ayizukufa izicosho abantu abathile bayiyela emsebenzini yini enze le yangane ingafi sinqabile lesi sidalwa esasiqokile emaphakadeni sayiqokela ukuthi le ngane izokwenza umsebenzi othile lapha ezweni labaphilayo ubaba wakho nomama wakho laba bakuzalile abanayo ipower phezu kwakho noma bengashada noma bengangashada ngicela namhlanje ngiyacela namhlanje ukuthi ngiphikise inkulumo eyiningi ekhulunyiwe zadileyisa ukuphumelela komuntu ongizwe kahle ngithi mina ubaba wakho noma wakho abanawo amandla okukuvimba ukuthi ube utho noma bengakuqalekisa noma umama wakho engakutshinga esitamkokweni ucoshwe zintandane ucoshwe ama-social worker oyokhuliswa ezintandaneni icebo lalesi sidalwa ngawe ngeke livinje ukuthi umama usamazi ngeke ngoba iqiniso ofanele silazi namhlanje iqiniso elithi umuntu akabangwa zidalwa kodwa yini eyenzakalayo ithina bantu esizisusa esidalweni ekuyisona esisilethe emhlabeni bese sizipha ezinye izidalwa ithina ake ngenze nje umzekelo nayo ingane isithi ifuna ubaba wayo yona isilwa nomama wayo wena mama uphi ubaba ngifuna ubaba wami mina ngifuna ukumazi ngifuna ukuye ekhaya kobaba ngifuna ukuyofaka isiphandla sakithi kusho ingane isuke esidalweni ngoba njengoba ithi ifuna ubaba ifuna ikhaya lakubo yona yona iyitshela izwe bethu abantu njengoba ingaxhumene nabakubo iy'nto zazo zizokuhamba kahle ibathungatheke izimthola ubaba wayo emva kokumthola bese kubheda kakhulu izinto kade ziyingcono izinto ngesikhathi ubaba engakamtholi yini sekuthiwa nikhe mayohlola sekuthiwa ibangwa zidalwa hawu sezibanga kanjani ngoba lengane ikhulisa umama wayo wayifundisa eyedwa yathi yona mayisina 18 yayisifuna ubaba wayo sezibanga

uzwe ngubani hayi mavula kuvaliwe ngangiza kuwena ngazohlola washo njalo oh awu ngiyakubongela uhaba nenhlanhla kanti watshonwa yimina awu siyakubongela shem siyakubongela nkosi yami awu bakithi hayi mina ngiye kumakhosi endaweni ethile awu bakithi wezwa ngomakhosi awu siyakubongela siyakubongela Aw mina ngaya kumprofeti othile wangiprofeta. Aw wow kusami kwawukuphi kwawuyinkonzo. Aw siyakubongela Jehova uya. Aw umoya nkosamo waphephetha lapho uthanda khona siyabonga. Lalelake njengamanje mina ngifuna uze kumina ngizokhuluma nawe mina. Lento yakho mina ingiphatha kabuhlungu. Lento yakho mina ngizokusiza manje. Ngifuna umuntu mina othi into zakhe zihliphikile. Yabona wena okusavaleke kancane noma ungangeza yena indaba nawe. Ngifuna lo mina othi yabona umprofeti ngibhedelwa impilo ngampela yakhe mina. Selokhu ngaba khona nje ngihlale emqashweni futhi hayi umqasho ophilayo. Lo qhumida amkoko iwona impela engivamise ukuqasha eduze kwawo la oqhuma amanzi kumbuzo kubhuzo omiyane njengoba ngikhuluma nawe nje naku umiyana mpewu mpewu ngifuna wena impela mntanami ngifuna wena impela ngifuna lona othi ushonelwa zingane kuhlala isisu siyachitheka ngifuna lona othi ulahlwa ayi ngiyakufuna mntanami baba mama wami yakufuna ngesonto eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station mfuna labo impela umnikelo ozongiphathela wona ngizocela mina nje ukuthi ungiphathele umnikelo ngoba lolu lwazi engizokusiza ngalo liyadura ya futhi ungacabanga ukuthi ngizokunikeza umuntu hayi ngunikeze umuntu khohlo awudinge umuntu wena manje ha ngunike umuntu mina Kodwa ngizokunikeza ikhodi. Ngizokunikeza ikhodi yakho. Uyabona umuntu bayokhipha imali ebank. Kuthiwa akafihle omunye umuntu angaboni ngoba kunalo ikhodi yakhe akwazi ukutoboza ngayo bese kuphuma imali. Nawe ke ngizokunikeza leyo nto izoba yeyakho ngisho ngathiwa niba u5 kini. Mina ngizosiza lona ozile longezanga uyosala enhluphekweni kanjalo. Umnikelo ozongiphathela wona uzongiphathela umnikelo ongango 151 rand bese ngunika mina into abazokubuza ukuthi uhambe wayothwala na nansi into engizokunika yona mina futhi ungacabanga ukuthi le nto lena engizokunikeza yona izovinjwa ukuthi awusazi sibongo sakho ayinandaba nasibongo lento engikhuluma ngayo mina fushu ungacabanga ukuthi lento izovinjwa ukuthi umama wakhe akashadanga ayinandaba nokushada kamama wakho lento engizokunikezana ngesonto mina ngithi umuntu unesidalwa yabona mawuthole lelo hlobo lalesi sidalwa esakuqoka kuphelile ayikho inhlupheko eyophinda inamathele phezu kwamahlombe akho mina ngikhulumi ngedalweni itsheni wabathandazi nezangoma neyinyanga zathi wena isidalo sikuphethe sasekhaya komalume hamba ufaka isiphandla sakhona nawe ngaphela usiyofaka isiphandla sakamalume angikhulumi ngaleyo nto mina ayikho leyo nto lezo zinto nje bahluphekile abantu abaningi behlushekiswa ukulokhu beqagelisa impilo angiqagelisi umuntu impilo ngesonto mina ngiyasonto mina ngitshela umuntu into ofanekazi mina ngifuna ngishiza ngoma leze zahamba zothwasa wabuya wahlala ekhaya akwenzeki lutha ngene umuntu unqorhe nendlu ka nendlu nje lapho lokhu uthi isigodlo Hey, akaze kungene umuntu lapha egcekeni lakini, ufakazi wami. Wabeka ibhentshi lapho, naze nalisusa lelo bhentshi, nithi kuyohlala abantu abazohlola. Hayi bo, lalela la, oza kimi ngesonto. Kufuna ukukusiza mina. Waqala ibandla lamazayoni, kwangena ogogo ababili abathathu nezingane zabo, nashaya

0: isigubhu sagcina siyifela nesigubhu nashodelwa imali yokuthenga esinye akusasonti muntu manje ekhaya lalela ngizokutshela mina imbangela yento ukuthi ngakusasontwa lapha ekhaya woza kimi waqala ibusiness alisenzeki woza ngutshela ukuthi mina zonakele iphi izinto awuthakathwanga ekutheni ungaphumeleli ngizokutshela mina kodwa fake ikhanda lakho lenkulumo yami awuhluphe ngoba ubangwa zidalwa cha ngiyabonga uJehova nibusisi 151 rand owuphatha ngesonto okumnikelo wakho uyangezwa ngithini bese ungena eminyango mawungena eminyango kunesibani ozosithola khona eminyango eso uhlobo lithile futhi ozosinikezwa leso sibani ngizocela ukuthi usinikelele usinikelele leso sibani u45 rand 45 rand ngizokutshentsha leso sibani sizokwenzani uzoba usithatha eminyango sinikelela ngomnikelo ka45 rand isibani lesi ngiyasonto ngifuna abantu abaserious ngempilo mina ya abantu abaserious ngempilo Jehova nibusise abantu bakithi nizophuma enhluphekweni nizongena empilweni la maphupho eninawo ngizowenza mina fezeke sibonga uJehova ukuthi uvumile ukuba sidibane namhlanje sibona nekusasa ngizoba nesikhathi esithexaxa ukuze lolu daba lami ngithi ukulandisa kahle ukuze ungizwe kangcono kunalokho ongizwe ngakho namhlanje siyabonga
1: asibambe ubufakazi sizwe abantu kwamavula kuvalo sokwemukela
2: yebo baba linjani
1: siyaphila
2: yebo baba siyacela ukuthula ubufakazi baba ngani
1: ya buthini ubufakazi bakho
2: ubufakazi bami baba beninenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi bakho
1: yebo
2: baba ngithe ndazama baba ngahlala nomuntu othi ngalizama umfuculula ngixela ngawe baba
1: ya
2: yebo baba ngithe ndazama na uthenga umfuculule ufuza baba kuthe ungakapheli 7 days baba
1: ya
2: uthe ngapheli 7 days kwabe kwashaya yonke into ngaphansi baba yaphela kudala ndihamba odokotela ngena ngiphuma kodwa lasiza umfuculi wakho baba
1: ubukade uneyintsumpa ngaphansi ma
2: ineyimpumpa baba ezinezilonda emacaleni
1: le nto ibisinesikhathi esingakanani
2: yo mhlawumbe i-2 years baba
1: i-2 years iphelile
2: yebo lingasizakali baba
1: kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi ubuwusebenzisa kanjani wema
2: bendiwusebenza ndiwuphuza baba ngihlamba nangawo
1: uhlambana ngawo ubuntu bakho
2: yebo baba ndithi mandibonge kakhulu umkhuculi umuntu baba ngithenze sahleli kanjalo ndawufowunela emsebenzini umsebenzi kade ndiwufuna ndafowunelwa kwathiwa mandenze etorhweni kungoku ba bendiqala mandenge emsebenzini ndiyosebenza ndiraita ndinakwanti oba mandithi mandibonge
1: umsebenzi uvulekile manje
2: uvulekile baba umsebenzi mandele ndiqala emsebenzini ndanikwa intombi yonke baba
1: mana kusho ukuthi lezi ilonda bekuzilonda eziyisichitho ngoba kunela kwalapheka zona sekuvule kumsebenzi
2: yebo baba ubatho kanjalo nje ekhaya nami ngatho kanjalo kusho lokhu isichitho kodwa ngithenzisa ukuba kumavula kuvaliwe wanenza into engayazi engingasoze ngikhohlwe ngisho bangani bami ngiyababalisela baba
1: siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise uJehova abe nawe kukhanye kube kuhla konke mntanami
2: yebo baba ngiyabonga kakhulu
1: siyabonga kakhulu lapho ekhaya fona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064 533 3512 ya ngolosihlanu sina lenkonzo inqophamlando mntanami inqophamlando uyamenywa ungaphuthelwa ile nkonzo umnikelo wakhona 205 rand ngifuna uyibone wena ongezukusukumela impilo yakho ukuthi impela wena ongayifuni

0: iingidi zabathakathi ngizobe ngibeka abantu izandla ngizobe ngikhuleka ngizobe ngibathandazela abantu ngibagcoba nge-oil athi uDavid uJehova ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima impela okuhle nomusa kuyangilandela bonke abantu engizobe nginabo ngolosihlanu bazolandelwa wokuhle lapha abahamba khona woza baba inkonzo yakho le nkonzo ingakuphutheli
1: yebo baba nge
0: sibonge wekhehle ngolosihlanu bantu bakankulunkulu ngimema wonke umuntu akekho umuntu ozothi cha ngizobuya ngibona ayikho indaba yobuya ubone la le nto engizobe ngiyenza ngolosihlanu iyona nto idingayo ukuze ikusasa lakho liqhakaze noma ngabe kuthiwa uhamba nge-wheelshare bakuqukule kwabavula kuvala uwenya kwamukela
2: amen baba mavula kuvaliwe
0: yebo ma
2: baba ngisangisa kunongokubongaubufakazi bakho baba bemsebenzo yakho
0: yini kwenze njani
2: baba ngangisenkonzeni yekuyisimali yami ebabuyisimali yami baba
0: okay ya
2: ayi baba besekunosiso besangikoleta u-6 months ngafika lapha enkonzo nangikeza iy'nsebenzo ngayisebenzi baba bakalendlela ongitshele ngayo baba ngelinye ilanga ngithi ngekho ekhaya ma ngifika ngifika iy'ngane zingitshela ukuthi khona umsiso kade enese iphasela
0: okay
2: losi ma ngabe ngilifunde ngilivula neliphasela kunencwadi phakathi nemali ma ngilifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikhonise isikhathi eside kangako ubhalile kule note ukuthi uyacela ukuthi ngilambe no-6000
0: hayibo
2: athi enye uzobuya ngibone baba kaphohliwe okunye baba la engabona khona ukuthi iy'nsebenzo zakho ziyasebenza baba
0: yazi
2: noma nakhumbula yini baba enkonzweni ungiprofesa ukuthi konke kwami okulahlekile kusazomuni wangihlalela ngomfowethu owalahleka
0: okay yebo
2: yebo baba hayi baba ngicela ukuthela isimanga ukuthi umfowethu ubuyile ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu nje sesihambile ngathi kathiwa akasekho emhlabeni ngoba ngasekuneminyaka owalahleka umfowethu ubuyile mebuya baba hayi amazwi wakha iwona baba uright umfowethu kuyimanzi osowakhino ezidumu baba lapha ekhaya
0: Aw mntanami hey lalela wemntanami
2: Yebo baba
0: uyabona mhlabe kufuna la abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofethi ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofethi ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uright
2: baba uye njengesiprofeso sakho baba
0: yebo
2: uye ngakho and ngoba wawushile ukuthi la akhona akafile ngoba thina besesihambe sekuthiwa akasekho ngisho emhlabeni
0: awu bakithi
2: ubuyile baba wavusa u-Eshumi sikhuluma nje umilo u-Eshumi baba lapha ekhaya siyabonga kakhulu
0: siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise abusise igceke lonke kube kuhla konke mntanami
2: yebo baba anun
0: amen Mlaleli wami sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo Mlaleli wami kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela Phuthuma ngolosihlanu uza kulenkonzo eseThekwini uzokhululwa ngizoyivula ingidi yobuthakathi ebophi into zakho kwamavula ngiyavala ngawe amen
2: yebo sawubona baba
0: yebo mawa mhlalo odabeni nkosi vala ireto ngemuva
2: baba ngicela ungikhulekise
0: vala ireto kodwa mama wami nkosi nakho uphosa umsebenzi vala ireto umama wangayivali wavele wavala konke awu Jehova nkosi yezulu Baba ngcwele nkulunkulu namandla busisa imindeni busisa bonke bebekade belalelele uhlelo kuqaqeka izibusiso qaqeka inhlahla yabo kukhanye nkosi amen
3: Thola iintsebenzo zika Dr. Mzinto Ngema, uMavula kuvaliwe, uNozimanga, isiwasho esivula inhlanhla, uMashanela, isiwasho sokuxosha izilwane, ungiyafunga ngiyagomela, induku yokushaya izitha, isiwasho sezidalwa, uMvula emaphupho, uMphakamisi, isiwasho sokukhushulelwa isikhundla emsebenzini nokuhlonipheka emphakathini, uMali eningi, isiwasho esisiza umuntu ke ophelelwa imali ezandleni siphinde sivule inhlanhla yemali.

isintu simile nje sithule siyasitshela yonke into ukuthi fanele siyenze kanjani but inkinga ifika la thina singazenzi lezi zinto bese sesibona ngazo ukuthi isintu sesicomplicated isintu si too much isintu ngisathe ngenza lokhu sekuthiwa ngenze lokhu ngisabathi kanti manje kuzama ukukhava noma kuzama ukuvalwa lezi gaba lezi ezajombeka empilweni yakho ukhula zangenzeka ngendlela lezi kabantu abadala asebecela ukuthi akudlule kuzona khona zizokwazi izinto zakho ukuthi zime zithule zithi do yabona bese ubona ngazukuthi seku too much kanti ukube yonke lento iyenzeka ngesikhathi iyenzeka ngendlela iyenzeka ngeyigaba zakhona kaba sikho la sikhona so ngimile ngisamile isintu asikho complicated asikho complicated into efike ibe yinkinga ukuthi izinto sisuke singazinaki noma sisuke singazazi bese sekuhambe kuhambe kufike la zisibamba khona bese zithi mezi sibamba bese kutholakala ukuthi sekukuningi yabona uthi kufanele wenze okwakho uthola ukuthi nabazali bakho abakwenzanga sekukhaleleka kuwena uyayibona leyo nto seyikhaleleka kuwena lento ukuthi sekuwena esekufanele uyomkhulula kule yanto noma kulento engazange yena ayenze sekufanele uqale uyokhulula umzali wakho bese kuyikhani kuza kuwena so ilezo zinto ezikanjalo ezenza sithi mesibuka sibone ngazi ukuthi isintu si complicated noma isintu siyadida noma si too much noma nje kuningi ngesintu kanti cha if isintu sisiphila angeke sathi isintu si complicated if sisiphila because zonke lezi zinto abazali bakho bazenza badlula kuzona ithina siyazenza siyadlula kuzona ngendlela so akukho la kuzosala khona la kuzothiwa khona qala phansi yokwenzela ubani umuntu mecelwa into ayenze ngaleso sikhathi sekosala ke mhlambe ke okuncane iithebe esizenzayo zasemsamo nakhona eqhamuka ngaleso sikhathi ukuthi kuthiwe sekhona isithebe esidingakalayo esukuthi asambeni siyokwenza isithebe sabo siyokwenzela isithebe siyokwenzela amakhehla noma izakazi zalayika sekoqhamuka ngaleso sikhathi kodwa uma isintu sisiphila sisilandela ngendlela yakhona sigcina izinto angeke izimpilo zethu zaba complicated because uzokwenza wena ube neingane uyigcinele ingane nazo then ngoba isikhathi nesiningi uthola ukuthi kusuke kufanele uphindele emuva uyolungisa angiyiphathi le eyenza mhlambe sibuye sithi ku complicated le yabantu abaxabanayo abahamba bengazwani ekunjanjanjani esithi base silungisa izinto zethu uthi hey sengilungisile ngiyayigcina yonke into yala ekhaya ngiyenza konke ngendlela anginasikweleti bese sekuvesana ekuqhamuka njena abacela ukugezelwa ngoba bathukana ngoba bagwazana ngoba balwa babandawonye yabona kodwa njena mesiwazi umthetho wegceke sizazi imiso zesintu angeke saba nenkinga angeke saba nenkinga kakhulu kuyoba yinkinga esaziyo ukuthi

0: right. Hey, Nkosi yami, hey, kuphuka ngicabange lento. Ushonkwe and kuphuka gospel groups. Sibona umsakazo inanda 88.4 FM isikhathi sithi 2211 si last khona ngaye konke kuyenzeka. Sizokhuluma ngale ama boundaries because ama boundaries amoshile kakhulu ezinze izinto ngiyathanda masukude masuzothi ena kuthiwa athu mayeke ife for peace sake lelo gama ke siqale kulona ukuthi makuthiwa iyeke ife for peace sake I peace kabani le kufanele I apply la bani kufanele be ni peace
1: yalo
0: oweqa ma boundaries am osengilimazile ukuthi mangiqala ngimkhombisa ukuthi yabona yeso yangibhedela ke manje yabona nto ungikwa ngijwayela kabi sekuzoba nengxabano so yeke ife ukuza asale right lo oweqa ma boundaries wangilimaza kodwa ngisale ngimfile mina ngalana yabona nto
2: so right in lokho mkhosi siyabuza nakwena kuyikho yini mase kunjalo. Now ngifisa ke siphinde singene kulebo fowethu engikhubayo kakhulu ke le yokuthi sesiqalile umndeni. Masiqala umndeni yethu thina ke esithandanayo nesibe nenhlanhla yokuthi kuyothiwa baba. Uyikhethele ukuthi baba ekhaya lami. Uyikhethele ukuthi abe nami. Kuyo yonke into mhlawumbe beningayisho I'm sure mhlawumbe uninikile ithuba lokuthi abuze ukuthi hey man mangaletha umuntu la ekhaya ngaletha umuntu okanjani onjani right wachuza mina ke ngibathlini now ngifuna ukukhuluma ngale enziwa asiqale intombini intombi kamfowethu intombi ka dadwethu ngoba same sex we apply intombi ka dadwethu ngoba nakho unamandla ntombi kadadwethu noma mhlambe ukuthandile noma sengihlala iminyaka ngithi yabo bese ngazi manje uwena umuntu esekubhekelele ngathi hayi uyangena ukuyiqiniso lokuthi ene uma ngabe sekushoniwe awuyikini
1: uyintombi
2: yes ukuyiqiniso yini ukuthi wena uzongena ulale ekamereni lababezala lamamezala kanjalo nje basebedlulile nje ngoba nakho ena mfowethu uthi noma kulungileka ke sithi asikho space nomuntu wakho besebenzisa yona lendlu kodwa awungeke wafika wena uthi akuthenga umbhede omusha mhlawumbe ashifteni siye kuleli ngalala bese kulala iy'ngane kuyikona yini ukuthi uma sekushoniwe mina safanele sibanga umbhede sifikile phela saba la ekhaya sifanele sibanga umbhede na
0: ngicela ukukuzwa kahle ngi

0: umfazi la noma ngiyintombi
1: ngikhuluma ngintombi
0: kodwa ethembisa
1: yeminyaka
0: okay ngi
1: ngiyintombi yeminyaka
0: sengazi ukudlula abantu ba la ekhaya oh sengazi indaba za la ekhaya ukudlula bona okay kodwa shothi awunaye kuba
1: sengazi no na lezi indaba angizazi ngoba ngizizwa bese ngikhuluma ukudlula abantu bakhona yeah
0: No, awunaye kuba bezala uma uyintombi noma. Awunaye babezala la ekhaya uma uyintombi. Awunaye babezali. Awunaye.
1: Okay, makushona umuntu wakho
0: ke. Usengishona ukuthi ke awubelong lana phela wena.
1: Yeah.
0: Because uyintombi kamfo wethu.
1: Sure.
0: So awubelong nje la ekhaya.
1: Uma bekushone yena.
0: Awufuthi nje sengingaba umusa wethu ngoba sendihlalele umnyaka.
1: Yeah.
0: Ukuthi hayi sibanibani ngoba uneyingane la ekhaya qhubeka uhlale. Kodwa ngeke ungene ekameleni labazali bami. Uyogibela empedeni wabazali bami.
1: Ubhuti wakho nje ongifakile.
0: Ubathini?
1: Phela ngimfice sebenza lona labazali bakhe ngoba abazali bakhe.
0: Angithi usufikile wena njengentombazane iphuma kini?
1: Yeah.
0: Kanti kini ufundisweni wena?
1: Ufundisweni.
0: Ha eh
1: muzo wamphela lo kumkhosi ukuthi ngempela kanti ekhaya kuthiwani
0: ukhumule ekamelweni labazali bami
1: eh
0: uyintombi kamfowethu
1: kade kulala uma boyfriend yami
0: oh na kini ngeke abakhonto abangatshelanga yona wrong ne right awukwazi ukuhlukanisa ikamelweni labazali bami leli imina mangifikile ekhaya fanele ngene ekamelweni labazali bami wena ngoba uyintombi phela angithi kuthihleni phana la ngeke iziganele khona awuyazi future ngomuso uhlale lo 20 years but awuyazi future ukuthi kuphathelene manje musuzoveza izinqe ekamelweni lama nobaba
1: kusiyami
0: ukwenza kanjani lokho
1: nomela manje yedwa phela
0: khona
1: umawami
0: into yomuntu omdala awukwazi ukuyenze yakho ngathi ngisho unginkosikazi ekhaya kunama boundaries ukuthi lento kwakwekababezala wami uyichitha ngendlela ethize because ekababezala wami
1: ungena ulunguze yazi ukuthi
0: hayibo guys
1: old fashion ngiyangena ngilunguze kuthiwa yilo ngeni ngangithi hayi ngizongena ngabe bendingani kufanele kwenzekeni ngize ngazi ngangena sekufanele klinwe engasekho
0: hayi kini ngeke uphume ekhaya ligulayo
1: Siyabona
0: usuku phume ekhaya ligulayo mungazi ukuthi ikamelo labazali umuntu othandana naye futhi phela hayi umthandano nje lo wena wakhe nobabili futhi ngiyenzeka ukuthi uhleli ngenkani
1: yeah
0: kungenzeka ukuthi uhleli ngenkani
1: abasazi nomfowethu
0: uzokuxosha kanjani kungenzeka ukuthi uhleli ngenkani kungenzeka futhi uhleli ngoba umfowethu eyivile enqeni kuyiwashela enqeni kuyiphekela kungenzeka ukuthi uhleli ngoba umfowethu ekuthanda ngempela
1: futhi engathanda ukukhuluma ke abanye
0: kungenzeka ukuthi uhleli ekuthanda ngempela kodwa ukwazi ukuthi noma ngathiwa nithandana ngaluphi kuhlobo kunoluthanda engulibalayo bese kodwa ikamelo labazali ningalihloniphi lento isho ukuthi akho umuntu ninake nobabili ninomfowethu onicontrolayo niyehlathini
1: yakho Queen Nandipha masukude ngifisa siye kule mangabe sekudluliwe ngifuna siye kubazalwane because kaningi where you find abazalwane bangena bazi bagamanga bayaweqa umngcele abazalwane ithi into ingavuliwe ukuthi ikhulumeke sisasangene sisakhala bese akwenziwa kanje phumela Faisikipa ukuthi manje, faisenze ukuthi manje, hayi uthola ukuthi umngcwabo wonke wena ubona after ukuthi uhlelwe ngendlela ebengeke wena uhlele ngayo. Kwenze kubizwa abantu, kuthiwa akufanele phela ngakhuluma, and uyazi wena uma ufaka leya aunt kwiprogram uzomosha. Kuthiwa ngeke akwazi ngakhuluma phela ngoba ukuthi nokuthi. Yabo kuvala izinto, kuthiwa lena yeke ningayikhuluma manje, la kufanele ngabe kukhulunywa khona phela ngoba akasekho lo kwenziwa inhlambuluko ukuze alwa ipage elisha naye azi lo ngaseke ukuthi hayi sesiyaxoxa nalo obungaxoxi naye wena yonke le nto ngifuna sikhulume leyo party yabazalwane ama leaders ebandla ngokuzokontrola uma kushoniwe emizini yabantu
2: yazi lento ingibuyisela kwintate isikhuluma nosisi wami umamnyasulu leyo ukuthi kunento eberongekenzeka masisikholwa lento yokuthatha imithwalo sishuye emakhaya sihambe siyohlala kamfundisi uthola ukuthi umfundisi uma sengimbone namademoni uma ngoba akakholwa sengiyohlala kamfundisi okay njengoba sengihlala kamfundisi vele umfundisi akayibonanga lento ukuthi akufanele lo muntu ngimthathe so kwenzakalani manje uma kwenzeka sekwenza kunalowo mshono khona angithi abafundisi sebeyitshela ukuthi vele bayathatha over vele ngingowabo kahle mina sengisukile ekhaya ngazohlala la so abafundisi sebengene bagama yindlela esibesiyenza ngayo thina ukuthi okay sengishiyile ekhaya banamademoni la bamelene nami awuthi ngiyohlala kamfundisi kube yabonje mina
1: ngiyabona
2: mina ngicela mina
1: ngiyokweqa ama boundaries
2: yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona yabona

0: Nazi izindaba zinanda 88.4 FM zikunikulwazi neqiniso.
1: Ligamenxe ihora lesibili ntambama ngingunondoduzo nomvalo sawubona. Imeya kamasipala wedolobha iTheku iqinisekisa ukuthi ke banazo izimvume zokuba kuleli abantu bakwamanye amazwe abaqhinqe ngaphandle kwamahhovisi ezasekhaya edolobheni. Rike iphini likangqongqoshe wezemisebenzi kanye nezisebenzi kuleli.

kwenzeka kugcina kuphela lenkulumo kodwa ngingakusizanga. Kungaya ngokuthi ushesha kangakanani ukuthi uyibambe inkulumo osukuyizwa for the first time. Alright, namhlanje ngicela ukukhuluma ngesihloko esivamise ukuthi sisikhulume uma sisuke sisiza umuntu ofana nawe emlaleli wami othi izinto azilungi. Imvamisa akhe sivamise ukukhuluma ngezinto noma mhlawumbe sivamise ukukhuluma ngesihloko esithi noma sivamise ukukhuluma ngenkulumo ethi ayilungi into zami ngoba kuthiwa kunombango wezidalwa phezu kwegazi lami. Bayangibanga bakamalume, bayangibanga basekhaya kobaba. Ingakho into zami zingalungi. Sivamise ukukhuluma kanjalo. Namhlanje mlaleli wami bengicela ukuthi ngikusikele kogwansileyo. Bengicela namhlanje ukuba ngikusikele kwanonileyo amaqatha. Ngikuthintele izinto ezijulile esingayikhuluma emoyeni esikhuluma kumuntu eceleni. Ngoba khona into othi uma ukhuluma emoyeni ngesimo sokuthi kulezi insuku baningi abantu abagebhela ulwazi olusha. Uyikhuluma into emoyeni useyayithatha kumuntu useyoyikhuluma kwabanye abantu sebeyakhekezela khe sebeya kulowo muntu. Kanti lowo muntu ukhuluma inkulumo ayizwile wangaba naso futhi isineke sokuyizwa nokuthi athwasiswe yona nokuthi khe mayeseyizwile khe uzomsiza kanjani umuntu oza kuye bese esemtshena leyo nkulumo. Kodwa kulungile, ngicela ukukhuluma namhlanje. Mlaleli wami, ayikho into okuthiwa ukubangwa zidalwa. Ngiyazi ukuthi uzothi umlaleli, hawu, uma vula kuvaliwe kani wake washo naye kwesinye sezihloko zakhe wakhuluma into yokuthi kenzeka abantu uthole ukuthi babanga zidalwa. Uqinisile impela, ngake ngakusho, angiphiki lokhu uqinisile. Angithi ngakho ke ngiqale ngenkulumo ethi kunenkulumo oke uyikhulume ngoba isiwusandanezwe wenzela ukuthi ke ayihambisana nabo abantu bese uyayibeka ngenxa yokuthi futhi ubuka nesikhathi ukuthi eyi isikhathi soba sincane angasagcina engayizwanga vele lento engizoyikhuluma lo muntu. Alright. Kodwa namhlanje ngoba ngifuna ukusiza abantu bakaNkulunkulu Nkosi yami abahlupheke ngempela ngoba ngiyabona ukuthi hayibo maningi amathwasa manje, baningi abantu bayathwasa uhlangana nengane encane ifake ibhayi, ifake umiyezane, ifake ibomvu, ifake umcaka uyabona ukuthi eyi abantu balahlekile ngempela ngoba bathi bazama ukuphuma eyinkingeni. Nakho ke namhlanje ke ngicela ukuletha nasi isixazululo ungixolele, ngishilo ngathi sizophela isikhathi sami ngayiqedanga lento. Inhloso khona ukuthi ngikufundise, inhloso ukuthi ngikwenzise into ezokulekelela. Ayikho into okuthiwa ukubangwa zidalwa. Ayikho inkulumo enjalo. Alright. Why mavula indaba amavula kuvaliwe usho kanjalo? Ngiyumakhosi mina ngiyabatshena abantu ngithi mina babangwa zidalwa. Pho yini mavula kuvaliwe namhlanje uthe redweni wena ayikho into enjalo? Alright. Ake siqale la. Ake siqale kwinjula yomuntu. Uyini umuntu? Umuntu umphefumulo.

osuka ezweni lakomoya. Umuntu akaqali namhlanje. Yabona nje namhlanje kunengane kade zalwa esibhedlela manje nje. Yabo namanje nje ngo 10 kunengane ezobizalwa. Umuntu akaqali manje bese kuthiwa nanga umuntu. Cha. Umuntu uyahlelwa, uyakhethwa. Zidalwa kusenesikhathi eside. Kube nalesi sidalwa ke esizomqoka umuntu. Sikuqoke. Yabo. Lesi sidalwa uthola ukuthi uma sesikuqokile ukuthi sizokuletha emhlabeni noma sizovuka sona ngawe emhlabeni noma sizothuma wena emhlabeni lesi sidalwa ke sibe sesikuhlelela ukuthi uma usufika ke emhlabeni uzokwenzani emhlabeni lesi sidalwa ke uma sesikuqokile sibe sesiyabuya ke sesizobheka abantu abaphila emhlabeni ukuthi lengane ke izozalwa wobani emhlabeni uthola ukuthi lesi sidalwa ukhokho wokhokho noma lesi sidalwa ukhulu noma umfo wabo kakhokho uyabo lesi sidalwa bese siyabona ukuthi hayi umuntu ozozala lengane akuhlangane usibanibani nosibanibani intokazi yakabani nensizwa yakabani uma behlangana bazobeke sebe zala loluhlobo lwalomntwana lomntwana lona ngesikhathi ezalwa laba bakhilayo bona bayajabulela ingane kanti lengane lena kudala kwaqedwa ukuhlelwa kwayo angithi yabona nje uma ufunda uJeremiah chapter 1 uzwa uyabona ufuna ukubona ke injulo yokuzaleka komuntu ke kuthiwa lapha la kuJeremiah chapter 1 ngingakakubumbi esiswini shuthi ngingakabathola bazokuzala ngakwazi shuthi ubaba nomama ungakabi naye emhlabeni ngakwazi ngakwazi useumoya usesezweni lakomoya usazoza ezweni lasemhlabeni uthi ngingakakubumbi esiswini sikanyoko ngakwazi ngakubeka awukaka njalo lo muntu okhunywa ngakuthiwa akakabibike sibelethweni uthi ngakubeka ngakubeka ukuthi ube umprofeti ezizweni uyabo uthi yonke le process yakho iyenzeke ngingakakubumbi engekho wesifazane osekhulelwe uhlobo lwalomuntu okuthiwa uJeremiah kuthiwa ngase ngwazi lapho uNkulunkulu usekhuluma noJeremiah yakhe usesemncaneni bakhe uJeremiah uyingane uJeremiah ucabanga ukuthi njobe ethunywa kuthiwa kabe umprofeti yila eqala ethunywa manje Usethi lona nkade ngaqeda mina ngawe. Uthi lona ngiyumntwana mina ngiyesaba ngizokhuluma kanjani kubantu ukuthi wachabo. Mina ngikhuluma into ukuthi into ozoqala ukuyenza manje. Mina ngikhuluma ngento engayiqeda nje engakabibikho esifazana osekhulelwe wena. Kudala ngaqeda ngawe mina. Akuhlelela ukuthi uzoza kulomhlaba kodwa abakuzalayo ngibathole kamuva senqedile ngawe ukuzaleka komuntu ukhe emlaleli kunjani

yabona njoba wena uthi uyahlupheka awusebenzi nithini nenkinga nibhedele umsamo zonke lezi inkulumo lezi ezikhulunywa ngabantu kulesi sikhathi esiphila kuzona kusona ngifuna ukuzoyilungisa mina namhlanje awubangwa zidalwa wena no wena unesida yabona umuntu obangwa zidalwa akahlali ngisho ukuhlala esibelethweni umuntu obangwa zidalwa akahlali esibelethweni akahlali angisho ukuthi uyachitheka ngisho ukuthi nje ahlale bese yachitheka akahlali ngisho ukuhlala umuntu obangwa zidalwa ngophela idalwa bafethu asikhulume niqiniso lapha elijulileyo idalwa ayifani noThemba noZethu abazoba ngesicathulo sika sikhumbuzo ngoba usikhumbuzo ushonile washiya icathulo zakhe ezusize woThemba noZethu sebayayibanga icathulo zakhe idalwa ayifani noVusi noZinhle abazobanga ifortuna kababa wabo oshone washiya ifortuna bayibange ngoba bababili bayakwazi ukudrive sebeyayibanga ke ifortuna yami lena hayi ubaba ube drivisa mina izidalwa zinjalo idalwa ikwazi ukuzobanga wena manje chabo ukuzaleka kwakho akuyona imiinto yamanje into ekujulileyo into endala yahlelwa 100 years ago kwakwazi ukuthi ngo-1985 kuzoba khona uDuduzile Mkhize. Manje awukwazi ukuthi ungafika ufunde kahle esikoleni bese namhlanje ngoba usuyadohoza kuphela itoko bese kuthuba ngwazidalwa seyiqalene ukukubanga. Asilungisenike bantu bami. Lalela ke ngilalele kahle. Yehlisa amaphaphu ngizokusiza mina. Ya. Umuntu ke kuba nesidalo esimqokayo esimkhethayo ozalweni iduzalo lasekhaya komama iduzalo lasekhaya kobaba either uzalo lalelani ke nginisize either uzalo lo baba noma uzalo lo mkhulu noma uzalo lo khokho noma uzalo lo khulu noma uzalo lo khulu lokhulwana uyayibona le nto manje ke nansi ke into engifuna siyilungiseke namhlanje lesi sidalwa uma simqokile lomntwana samlethe emhlabeni ebuncane nibakhe umama evika imeqo evika imbulelo bekuyiso lesi sidalwa engakabi ngisho nohlango lodwa umama wakhe egazini lakhe bekuyiso lesidalwa ebekade sinqaba nawe bahlukana abazali ubaba iphika ingane ayitshinge umama ayitshinge naye itholwe zintandane ubani kanti ohamba nalengane yiso lesidalwa angithi siyasike sizo nje emalokishini ukuthi kunomuntu othile ocosha ingane esitamkokweni Suthi lona ubeyitshetshe ifile ingane wayiphosa esitamkokweni kanti ingane ayizukufa izicosho abantu abathile bayiyele emsebenzini yini enze le ngane ingafi sinqabile lesi sidalwa esasiqokile emaphakadeni sayiqokela ukuthi le ngane izokwenza umsebenzi othile lapha ezweni labaphilayo Ubaba wakho nomama wakho laba bakuzalile abanayo ipower phezu kwakho noma bengashada noma bengangashada ngicela namhlanje ngiyacela namhlanje ukuthi ngiphikise inkulumo eyiningi ezikhulunyiwe zadileyisa ukuphumelela komuntu Ungizwe kahle ngithi mina ubaba wakho noma wakho abanawo amandla okuvimba ukuthi ube utho noma bengakuqalekisa noma umama wakhe ngakutshinga esitamkokweni uxoshwe zintandane uxoshwe ama

social worker oyokhuliswa eNtandaneni icebo lalesidalwa ngawe ngenke livinje ukuthi umama usamazi ngenke ngoba iqiniso ofanele silazi namhlanje yiqiniso elithi umuntu akabangwa zidalwa kodwa yini eyenzakalayo ithina bantu esizisusa esidalweni ekuyisona esisilethe emhlabeni bese sizipha ezinye izidalwa ithina ake ngenze nje umzekelo nayo ingane isithi ifuna ubaba wayo yona isilwa nomama wayo wena mama uphi ubaba ngifuna ubaba wami mina ngifuna ukumazi ngifuna kuye ekhaya kobaba ngifuna kuyofaka isiphandla sakithi kusho ingane isuke esidalweni ngoba njengoba ithi ifuna ubaba ifuna ikhaya lakubo yona yona iyitshela izwe bethu abantu njengoba ingaxhumene naba kubo into zazo zizokuhamba kahle ibathungatheke izimtholo ubaba wayo emva kokumthola bese kubhedda kakhulu izinto kade zingcono izinto ngesikhathi ubaba engakamtholi yini sekuthiwani ke mayohlola sekuthiwa ibangwa zidalwa hawu seziyibanga kanjani ngoba lengane ikhulisa umama wayo wayifundisa eyedwa yathi yona mayisina 18 yayisifuna ubaba wayo seziyibangaphi idalwa iyona esuka esidalweni okuyisona esingamdinganga ubaba eduze kwayo okuyisona ebekade siqokelele ngani ukuthi ngizozikhulisela ngoba nginohlelo ngayo yona yasifuna ubaba wayo kwase kubhedi into zayo ngizwa kahle emlaleli wami angisho ukuthi ungamfuni ubaba ngisho lokho kodwa ngizama ukuveza inkulumo namhlanje ejulileyo ongakazi uyicabange inkulumo ethi njengoba ubaba ungamazi kunesizathu bayaresho abantu besifazane kuzaleka ingane ingane ibe utho engekho ubaba ngoba vele ubaba wamrepha lo mama kanti phakathi kulokho kureshwa kukhona isidalwa esizodedela lomphefumulo esifuna uphile samphefumulo ngathi awuke awunababa kanti vele isidalwa okuyisona esizokwenza lomntwana abe wutho ngaphandle kababa uyashiya intombazana ingane incane ayishiye kwamfana avele ayeqe intombazana abuyele kuyela kubo e-Eastern Cape abakubo kwalomfana bakhulise lengane lengane ivele ibe utho umama ingamazanga ikhuliswe kubo kwababa wayo ngoba isidalwa esasiqokile okuyisona esinamandla ekukhuleni kwalomntwana lalolakhe emlaleli ngiyakumema yakhe ngesonto ngesonto ngimema bonke abantu ababhidlikelwa imizi bonke abantu abathola abesifazane bese niyahlukana ulobole bese niyahlukana uma wengane usethathwa yinyindodo baba wayengane usethathwa yintombazana uthola umsebenzi udilike uthu yakha kubhedu uthenga isayithi uqolwe imali lesayithi yayidayisele omunye usukuthola lokho kodwa nawe usuphakathi kuzinto ayisahambi kahle uyagula uqumba amaqakala ungena ezibhedlela uyaphuma ushunqiselwa impepho uhlatshelwa imbuzi ugaxa iphandla kodwa into zakho imahliphihliphi zimapeketwana uthi uzama ukwakha akwakheki akwenzeki lutho nemali uthi uyayibeka ayibekeki ngikhuluma njani nakhaya nihlale hostela likamkhulu wenu libanga nalo nihlale endlini yomchaso enayidayiselwa abantu futhi nalabo abantu kuthokwa ngayona eyabo ziyanibhedela nje izinto ngifuna labo bantu.

ngesonto ngo 9 o'clock eThekwini eMantsele number 110 ngifuna ukuzontshela ukuthi yenzani ini awudingi umuthi ukuze kulungele sisimo sakho awudingi umuthi ususebenzisile sekuyabonakala inkinga yakhe akuseyona umuthi manje usudinga ukuthi utshelwe iqiniso ukuze izinto zakho zikwazi ukulunga awusadinga egobongo awusadinga emakhandlela yelo nabomvu namhlophe uxhaxha lamakhandlela awudinga emalata wena awudinga izinkuku magaze izinkuku nyongo yezinkuku olokhu gezwe ngazo chabo ngifuna umuntu mina othi mavula kuvaliwe ngicela ungisize nakho ngizofa izingane zami zingenakhaya mina ngifuna ukukutshela ukuthi yini ofanele kuyenze ukuze ugwilike yini ofanele kuyenze ukuze kuqonde izinto zakho awuna inkinga yomsamo wena kho umsamo la kuwe onenkinga ayikho inkinga esemsamo kuwe ngiyakumema ngesonto ngesonto ngo 9 o'clock ngimema bonke abantu abafuna ukuthola umhlahlandlela ya yabona ke manje iphumela obala ngiyumprofeti yokuqala ngumthandazo wokuqala ophumela obalwa ukufuna ukukusiza ngempela manje ya ngifuna ukukusiza wena ya utsho omunye hayi mprofeti mina ngizwile kuthiwa mina ngibangwa isidalwa sakomalume uzwe ngoba uzwe ngubani hayi mavula kuvaliwe ngangize kuwena ngazohlola washo njalo oh hawu ngiyakubongela waba nenhlanhla kanti watshonwa yimina hawu siyakubongela shem siyakubongela nkosi yami hawu bakithi hayi mina ngiye kumakhosi endaweni ethile hawu bakithi wezwa ngomakhosi hawu siyakubongela siyakubongela hawu mina ngaya kumprofeti othile wangiprofeta hawu hawu nkosi yami kwawukuphi kwakuyinkonzo hawu siyakubongela Jehova uya hawu umoya nkosi yami waphephetha lapho othanda khona siyabonga lalelake njengamanje mina ngifuna uze kumina ngizokhuluma nawe mina le nto yakho mina ingiphatha kabuhlungu le nto yakho mina ngizokusiza manje ngifuna umuntu mina othi into zakhe zihliphikile. Yabona wena okusavaleke kancane noma ungangeza inandaba nawe. Ngifuna lo mina othi yabona umprofeti ngibhedelwa impilo ngempela yakhe mina. Selokhu ngaba khona nje ngihlala emqashweni futhi hayi umqasho ophilayo. Lo qhumida amkoko iwona impela engivamise ukuqasha eduze kwawo. La oqhuma amanzi kumbuzo kubhuzo omiyane njengoba ngikhuluma nawe nje nanku umiyana mpewu mpewu ngifuna wena impela mntanami ngifuna wena impela. Ngifuna lona othi ushonelwa zingane kuhlala isisu siyachitheka ngifuna lona othi ulahlwa ayi ngiyakufuna mntanami baba mama wami yakufuna ngesonto eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station ngifuna labo impela umnikelo ozongiphathela wona ngizocela mina nje ukuthi ungiphathele umnikelo ngoba lolu lwazi engizokusiza ngalo liyadura ya futhi ungacabanga ukuthi ngizokunikeza umuthi hayi nginikeze umuthi khohlo awudinge umuthi wena manje hayi nginike umuthi mina kodwa ngizokunikeza ikhodi ngizokunikeza ikhodi yakho uyabona umuntu obayokhipha imali ebank kuthiwa akafihle omunye umuntu angaboni ngoba kunale ikhodi yakhe akwazi ukutoboza ngayo bese kuphuma imali nawe ke ngizokunikeza leyo nto izoba yeyakho ngisho ngathiwa niba u-5 kini mina ngizosiza lona ozile longezanga uyosala enhluphekweni kanjalo umnikelo ozongiphathela wona uzongiphathela umnikelo ongango 151 rand bese ngunika mina into abazokubuza ukuthi
uhambe wayothwala na

110 kumngeni road at the Benistation emanzela iya izoba ngesonto inkonzo esinayo elapho khomenywa khona ke mlaleli wami ukuthi ube ingxenye yaleyo nkonzo. Le nkonzo iya ngesonto esizobe sinayo inkonzo yokuqondaniselwa umuntu nesidalwa sakhe, ngoba kukhona izinto umlaleli wami osuzenzile empilweni wahlanganiswa izinto eziningi kodwa kubonakala impumelelo yakho ifiphala kunokuthi igqame. Ilapho ke engibese ngifika khona uma ngikhuleka ngijula, kwakhulunywa ukuthi cha umuntu uba nesidalwa okuyisona esimqokayo, uzazalwa nje umuntu ngoba kukhona lolu hlobo lalesi sidalwa okuyisona esisuke simlethile emhlabeni. Lesi sidalwa okungenzeka uthole ukuthi umfo wabo kakhokho ohlangothini lobaba, futhi okungenzeka ukuthi umfo wabo kakhokho ohlangothini lomalume, futhi okungenzeka ukuthi ukhulu nokuhlukahlukana kanjalo. Kodwa uthola ukuthi ekhethini abantu uma sithi silungisa izinto kanti sekuyila thina esesizixova khona ke izinto, noma uye kumuntu obonayo athi umuntu obonayo wena uhamba nogogo nesidalwa wena sikwembethe ugogo, bese wena uthatha ngokuthi umama nobaba bashadanga, kusho ukuthi lesi lo gogo lo owakomalume isalwazi esizala umama wakho, bese wena ke mawenza izinto ke bese vele uzenza kanjalo izinto wena. Uthola ukuthi ke manje ke awu sekudaleka izinkinga ke manje. Ngalesikhathi kudaleka iy'nkinga uya komunye umelaphi, bese sekuvela leli gama khe elithi umuntu ubangwa zidalwa. Kanti cha umuntu akabangwa zidalwa, suke simase sidalwa umuntu okuyisona suke simlethile umuntu emhlabeni. Kodwa manje lento yokuya ngapha ufuna usizo kuhlolwe uye nga ufuna usizo kuhlolwe, iyo lento egcina isenza silahlekelana nalobu buqiniso balesi sidalwa okuyisona bekade sisilethile emhlabeni. Ileyo nto khe ngesonto engifuna ukuzolungisela abantu yona, ngoba manje uzama yonke into manje ayisalungi, noma uthi usebenzisa lokho akusenzeki. Eyini edala lokho? Into edala lokho usukile kulo okuyena oyekhethile. Lona oyekhethile

0: Sushai is at the point of the world. Amen.
1: Umavulakuvaliwe umprofethi wethu ngema bazalwane ngizokwenza nje ngikunqamulele izinto zibe short but sezize zayiningi ngisaba ngihleli phansi ngizothi nje kule product uproduct esasinikwe umprofethi yezidalwa ngangikhona la ngaphakathi ushuthi nami ngaba yingxenye engingenayo kulo campaign leyo ngayisebenzisa iproduct yam prophet ithe ingakapheli nje kwafona iy'ngane zikamfowethu owashona ngo-2015 ngagcina kubona ngo-2015 ukunyathela unyawo lwami ngokuthi ngahamba vele sekuxatshenwa indlela okwasuke kwenzeka ngayo ngesikhathi kushona umfowethu ngase ngibesane ngiyaliduba-ke nje kwanonikhaya ngazoyihlalela la emzini wami ngathi ofuna mina uyongifica kwami ngisho ukuthi ngalo product ngathi ngezwa kufona umfana ozalwa umfowethu wathi anti siza lapho nodade wethu bafika mebefika banzela neyimanga ey'nkulu zokuthi kade umkhwenyana walengane le yentombazane efuna ukuzolobola but uma wayo eyivimba ethi ngoba bagcina amasiko ngeke la kwakhe zahamba ingane zaze zazofika mina zathi unyaka wonke umkhwenyana besethu uyaduka uyahamba ayi ngafike ngazimukela iy'ngane kwakuhle zithe zihamba ngathi hhayi ngeke ile product kamprofethi le neminyakeni emingaka hhayi nangempela kwathi ngesikhathi kuzoyiwa empophomeni kwatholakala ukuthi ngaleso sikhathi nami sengiphansi phezulu nabakhwenyana ilotsholiwe ingane bazalwane ngibonge ugcobo likamprofethi luhambe phambili kukona konke futhi kwakuhle yonke into ngiphinde ngibonge lo last Sunday njengoba sasila insebenzo yaleli sonto esiphuma kulo ngithola imfihlo bazalwane yeminyaka mina nginengane egulayo lapha ekhaya ephithanelwe ikhanda ebeyifunda la eyunisa ineyitifiketi inako konke nama-driving license kodwa uma ungayibona ungathi iphara kodwa ayilona because ihlezi ihlele ekhaya ngeke uyibone futhi iphethe osiqumbi ithiwe idayisa ihambe yenza yonke loo nonsense ihlezi ihlele ekhaya namanje uma ungasuka la uzoyifica ekhaya kodwa nje inokuphazamiseka emqondweni ngithole imfihlo ngale product esisuka kuyo njengamanje ngolosithathu ukuthi umuntu owenza ingane yami kanje sengitshelwa ngoba engasekho lowo muntu umuntu obesemndenini owathi nje ngeke iyaze yalungelwa leyangane ngisho ukuthi bazalwane asiqineni ma-product asiqineni bazalwane imali ikhona ayikho siphushe
0: ngiyayibonga mama uqale wafika la ekhaya wasebenzisa insebenzo umprofethi wakunika insebenzo yey'dalo ubukade usukade nesikhathi eside ungabusayi ekhaya kodwa uma usebenzise ngensebenzo yey'dalwa kwafika abantu basekhaya emzini wakho nomntwana uselotsholiwe ngokusebenzisa insebenzo yey'dalwa
2: kunjalo ma
0: waphinde futhi kule nsebenzo yey'lada kade siyenza ngesonto yabantwana wathola ukuthi umntwana lo ophazamisekile ekhaya ofundile wenziwe omunye umuntu basemndenini
2: yebo ma
0: ngensebenzo yalast week
2: ngensebenzo yalast week ngithola imfihlo yeminyaka ebekade ngayazi sengiphelelwe zimali

0: sageza ngaphandle kwakhona into asibasinikeza ngesidotshwa esiswini sorma esidotshwakweni esiswini ngahamba ngoba ngingenayo imali yokuthenga ama-product kagodoka. Okwesibili baselandelela insebenzo ngithi kwakuyileyi insebenzo yohlanga nemali ngazama futhi ukuthi ngithole imali ngafika la ngisayenza lo msebenzo ohlangana imali
1: khona
2: akuesamphefulo ongajabulibona
3: kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo inanda 8.4 FM. Umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo inanda 8.4 FM.

sifikile ezindlebeni zika Jehova uma ngabe sijonga lencwadi liBhayibhile mangabe iqali bekwa akusungumbhalo obhala yonje kodwa lithi uYehova

0: Uyixelele mama emkhalisayo.
1: Ntoni mama?
0: Yawu. Uthini lo mama?
1: Zalo ntoni mama?
2: Inyoka phansi phezile ndlala kuluka kanasi. Yawu.

0: nganga zeli mama
1: ngikhayizelela mama ukuthi makayimboze ngengubo atsale ingubo izangqamathampe ngubeni ayikhuphela ngasemnyango
0: uthi umprofeti phuthuma uthole ingubo uyomboze ngayo ube

0: ngakhuluma
1: ngizakhuluma mina nawe uqala ukufika kwami la ngoshalwane
0: bamba la mkhokhe
1: ngifike
0: awuzazi
1: ngingakhumalo wa-R1 kwaXesa ngangihambela ingane yomntanami eyayisigqoke iminyaka emibili ngathathwa ndawo ngafika la ngeza umprofethi ekhuluma eradweni ekhuluma ngekhwela ndaba ngeza ngazofuna ukuthi umprofethi uzobe khona kwanongoma ngolwesithathu ngizothatha leli khwela ndaba ukuthi ngiphaselele ingane yomntanami esegule kwenzeka ukuthi futhi umprofethi adibane nengozi kweshobi ngafika kodwa usisi wangisiza wanginika ikhwela ndaba ngayiphasela ingane yomntanami ngoJanuwari ngoFebruwari ithathiwe noma ingapermanent kodwa kukhona lapho esiyithathwe khona.
0: Amen.
1: Ijusi
2: sawubona baba uSibiya umama uMtolo lona eyi baba ngithake ngibonge eyi ijusi yakho ayi ngisebenzelile i-BP yami bengasakhontroleki nje bengasakhona bese kugubi nje kugubi nje yeyi ngimane ngathola nje le juice hayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nkosi yami yeyi ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya
3: ake ngithathe leli thuba ke ngibonge kubaba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena yo ayive eyangisiza benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona benginama-fibroids kahle kahle umhlumu engisize kakhulu le juice ifike yahlakaza eyi ngafane ngopha lezo nsukwana emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla awu ngiyabonga baba uSibiya ngicela bandla nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hey liyasiza le juice abangayibukeli phansi ngiyabonga kakhulu
2: awubona bakusibiya uthela nomama majola e-Flagstaff yeyi baba uSibiya wave umsizile ngejuice yakho le yasembusweni ayive indiphethe kahle kwi-BP yami i-BP yami ngendlela ibengasalawuleki ngayo ngoku baninzi nabanye abayifunayo senzenze abantu ukuthi ndizame at least ndizame nokuyithengisa kweli cala kuba kaloku ave kukude edolophini ukuyifumana ndizawucela ubundazise
4: Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV genomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangena izifo yemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma ntuba tuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa
0: abantu abasebenzisa ijuice ayibayaphila yazi ukuthi kukhona ejabulisa kangangokuthi ijuice yethu ayikaze yaphelelwa amandla ukuthi ijuice yethu ayikaze iyabenzela abantu phansi ijuice la ekhaya ikhuthaza wonke umuntu ukuthi abe nayo impilo umuntu ophathwa amadolo umuntu ophathwa zinyawo umuntu ophathwa amathambo umuntu onenkunga emehlweni unenkinga yamehlo ongaboni emehlweni umuntu onenkinga yezinso umuntu onenkinga yesibindi umuntu onenkinga yama ulcer umuntu onenkinga yokuphathwa likhanda elingapheli umuntu ophathwa ngisho liqolo imbala nakho ya umuntu ongayi etoilet okudingeka ukuthi mhlawumbe aze achathe

uza etoilet. Etoilet kufanele siye zonke izinsuku. Kepha kuyenzeka umuntu omunye uze phela u 4 days engaseye noma 3 to 4 days engaseye etoilet. Akuyona impilo le. Le juice ke iyamsiza lowo muntu lowo ahambe nje etoilet ngendlela efanelekile. Umuntu onombhulelo umeqo ayi ushaye ubeke eceleni. Angazi mina ukuthi sengiza ubala ngithini. Umuntu one HIV, umuntu o diabetic onoshukela. Ayi ijuice yabakethi ishaya khona. Umuntu one BP, ijuice ishaya khona. Uyabona ke ngithi mina into oqala engugarantela kuyo. Bawuqala nje uyisebenzisa, usuyabona ukuthi izinto zakho ziyaluka. Ushukela wakho, iBP yakho. Ushukela uba usebenzisa le juice uba u6 to 7. 6 to 7. 6 to 7. Uba lapho nje ushukela wakho. Okuyilokho okudingakalayo ke. Nezinga elimukelekile kashukela. Sibuyele kuBP. Umuntu osebenzisa ijuice yethu, iBP yakhe idlala nje ko-120. Ko-110. Kanjalo iba sezike nje fanele iyona nto yokuqala obona ngayo ukuthi ijuice iyakusiza. Ushukela wakho iBP yakho. Akho kusho ukuthi wena umuntu onoshukela noBP. Uzisuka nje. Wena usheshe usizakale. Zisuka. Umuntu onesilonda esingapheli akathathe le juice izomsiza. Umuntu onamabala njengokuthi umbandamu. Imbandamu izokusiza. Umuntu onenkinga yesikhumba, thatha le juice uma unenkinga yesikhumba. Uneyinduna, isikhumba sakho asihlambulukile kahle, asisihle kahle. Thatha le juice sign up ngozi izokusiza. Ngithi mina uyazi ukuthi okunye ukubuze kwabanye ke umuntu ona onomhlume thatha le juice Nkosi yami izokusiza wena. Uyazi ukuthi uyazi khona omunye umuntu othi angisazi ukuthi kufanele ngenzeni. Sengenze konke okuthiwa angikwenze yagula. Lalela mina ngizokulapha. Uyabona uma kuthiwa unenkinga nginazo zonke izinto ezisizobaba kodwa qale welaphe kuqala. Uba le juice nje iyodwa iyakwelapha bese le nkinga le yokuthi ubaba akhathale iphele. Uma umuntu ozizwa njalo ehlala ekhathele uyavuka ekuseni ukhathele uphelelwa ubuthongo uyaqwasha thatha le juice Nkosi yami izokusiza ngoba unenkinga esibindini unenkinga ezinsweni zakho. Ayizinto engishoyo. Yes, thatha le juice izokusiza. Uyazi ukuthi umuntu okuthiwa ushubelwa igazi noma kuthiwa igazi lakhe linjani njani lishubile noma linjani thatha le juice. Ublokhelwe imithambo yegazi thatha le juice Nkosi yami izokusiza. Ushaywe istroke thatha le juice izokusiza. Une stroke thatha le juice izokusiza. Uyazi ukuthi le juice uNkulunkulu wami ngize ngingazi ukuthi umuntu othi akanalo le juice wonjani kahlahle ufuna kuze kube njani uma ungenayo le juice ufuna kuze kuthiwe kuwe usufuna ukuthi ngempela ushiye iy'ngane zincane usizolukhona kahlekahle ungenelwe yini wena ngoba phela nayo ijuice iyabasiza abantu futhi bakhona nobaziyo ebasizayo kuthi nganejuice e-wrong ngoba ikhanda lakho lilukhuni. Lalela ijuice yala ekhaya i-R175 e-office i-R200 kusupply. Kukhona enye eka 250 tholakale office. Kube khona enye ka 550 eyabalumbo onke. Hayi itholakale office noma uyiorder. Yangizwa manje. Athatheke lamajuice. Lamajuice uyabona le ka 550. Ijuice yamalumbo onke angikhathali ukuthi bakulumbe ngani. Ilumbo nje malikhona ngaphakathi ngishange libeke eceleni. Angidinga ngiyalezeli. Yangizwa ukuthi ngithini. Ngithi mina anginandaba ukuthi lumbo lini amalumbo onke. Onke amalumbo. Yangizwa. Le hayi angikhathali ukuthi kwakulumbo lini lalinjani lalingene nini anginandaba. Shange ube eceleni. Bile juice yamalumbo onke. Uyabona? Ya. Uyabona ngijuice engikhulume ngayo kakhulu bakwethu. Hayi mawayithatha ijuice hayi. Unenkinga enkulu, unenkinga enkulu nje futhi vele nje angazi ukuthi kusho ukuthi vele angazi ngizobeka ngithini akusho ukuthi awusho ukuthi unenkinga yezinto ezisizayo. Ijuice kaMprophet uSibiya isashulampisi ngadlangadla ma-1000 isilwane samandla siyawufela emandleni inkanyezi ekhanya ebusuku nemini urhulu ngibukani ngoba mina ngidle okwakho

0: Mr. Wan. It's a flambis. Aye. Ankatali ke uthi wena lo kuthi awusebenzi yona nto kumele uyilungisele yabona lokho kuthi wena ulungelwa lutho yona nto kumele uyilungisele yabona lento yokutshela ukuthi wena manje unenhlahla enkulu kodwa manje inhlahla yakho ayibona yona nto kumele uyilungisele yabona lento yokuthi wena awuganiwe yona kumele uyilungisele uyasebenza kodwa awuganiwe yabona lento wena awugani yabona ulokhu nje uzoguga nje kunje yabona lento yokuthi wena uyaliwa nomuntu azazi bakuthi mayaliwa usukuyikhohlisa mawaliwa uyaliwa unenkinga khona inkinga okufanele uyilungise uwe impilo iyasunyela uyabona into ukuthi leli khaya alakhiphi umuzi kayihlo wemhlulwa kwakha nje umuzi kayihlo iyakhiwa imizi ngapha nangapha kodwa wemhlulwa kwakha umuzi kayihlo inkinga leyo ufuna ngampela kuze kube njani sukumela impilo uthi omunye cha mina sengikhathele umprofeti kade ngangisukuma lalela ukhathele kanjani kungalungile yini uyini ukhathale ungakhathala izinto ezingalunganga eh uthi usukhathele ukhathele wena ukhathele wena eh uyabona into kumele uyenze ukuthi uvele uve ungathi ukhathele ube khona ufale nomuntu ongekho angisho ukuthi ngifisela abantu bethu kodwa ngifuna ukuvezela ukuthi kunokuthi ube khona ungabi nakusizo lalutho kungcono ungabi bikho ngakho ke kutshela ukuthini le nto Lebi kutshela ukuthi yilwa yilwa impilo bakwethu uzethu ubhala kahle eBhayibhelini nathi kanti asisempini inemhlabeni
1: ukukhuluma naye
0: uyabona kwakungeke kushiwo njalo eBhayibhelini singekho empini emhlabeni emhlabeni sinempi kamoya emhlabeni sinempi yabantu abasizondayo singazange sixabane nabo abasizondela ukuthi sivuse imizi yobaba abasizondela ukuthi sihlonishwa zingane nje abasizondela ukuthi sizelwe uNkulunkulu uyangenelela kulwela uNkulunkulu ulwela abantu abalwayo yingakho kuthiwa cela ngey'nsuku zonke ungakuyeki ukulwa yona nto esitshelwe yona leyo kwathiwa ungayeki ukulwa ulwe ubucela ngey'nsuku zonke yingakho ithi iBhayibheli ngampela asisempinini emhlabeni yilwa yilwa uyabona angeke uthi bawulwa uthi ulwimpi ungaye endaweni yokulwa vele kumele sisuke sibhukule siphume siye empini siyolwa ubucela ngey'nsuku zonke yingakho ithi iBhayibheli ngampela asisempinini emhlabeni yilwa yilwa uyabona angeke uthi bawulwa uthi ulwimpi ungaye endaweni yokulwa vele kumele sisuke sibhukule siphume siye empini siyolo bawe
1: ma-Afrika the kingdom nomix uswahla lo mprofethi sahlula mpisi ngadlangadla isilwane samandla esifele emandleni inkanyezi ekhanyisa ubusuku nemini baphila abantu bakhululwa abantu hey bakithi impilo ke ngempela manje siyayibona uNkulunkulu usemsebenzini uyezwa abantu bayafakaza bakithi baphilile ijuice yenza isimanga ezifeni ezahlukahlukene kakhulukazi futhi lezi esidla kuza maphilisi ngempela ngempela ayizibheki yebo nawe ke njalo sihlobo sami onganankinga ongaguli ithathe le juice isebenzise le juice izokulekelela kakhulu ekuthenini iqinise igome umzimba wakho ungahlaseleki kalula emkhuhlaneni iyaboosta amasotsha kanti futhi yenza nje ke okuningi le juice iya-alkalizer emzimbeni iya-detoxa futhi iyawunarisha umzimba womuntu ngoba iyaklina imithambo nesikhumba sakho nje sibe sihle yenza izinto ey'ningi uma unenkinga futhi esikhumbeni mhlawumbe uneresho kanye unembandama noma uneyilonda uyakwazi ukuthi uyisebenzise uyigcobe lapho kunenkinga khona esikhumbeni izokusiza kakhulu yes abanye bathi ke bayachatha asalike uma ngabe mhlawumbe usizwa leso sidingo esinjalo ngakwenza lokho ngesilinganiso kodwa esithile mhlawumbe emanzini angango 500 mls noma singabeka sithi uhafu kajeke afudumele ungafaka nje izivalo ezintathu ukwazi ukuthi ke upeyiteke bese uthi ukubamba nje kancane mhlawumbe imizuzu noma ingaba mhlanu noma kanjani before uyeke ngaphandle.

0: uzokwazi ukuthi ke ikusize ke nawe ngaleyo ndlela yes ilekelela nje ezintweni eziningi lejuice yasembusweni khumbula ke ukuthi ke ogcobeni lomprofeta kuyona yodwa njalo ijuice futhi okuyinsebenzo sinenkinga ezahlukahlukene bakithi ezisiphethe empilweni yethu abanye banenkinga yokuthi umsebenzi umuntu akawutholi isikhathi sesiside faka ama CV akulungi bakithi yazi sikhona insebenzo zokuvula inhlanhla la ekhaya sinomba vuthulula la ekhaya sidoba vuthulula ovuthulula izimo kumuntu lapha abhajwe khona kungenzeka ukuthi mhlambe ubhajwe kumsamo wakho kungenzeka ukuthi ubhajwe ezintweni ezenziwa ngabantu baya kuloya baya kuthakatha ngoba bakithi uJesu ya kungenzeka ukuthi ubhajwe endawana thile uzokusiza kakhulu mavuthulula sinekhwela ntaba la ekhaya bakithi omunye umuntu uyenza izinto zakhe zingafinyeleli esiphethweni zingalungi ezizwe sedikibala likhona ikhwela ntaba bakithi uyophumelela lento oyifisayo uyoyenza omunye wakhe indlu ingaphela wazi konakele phi kumi kuphi muthi uyabheka njalo uyayithola imali kodwa futhi iphelele nje ezandleni engenzanga lento ayifunayo umuntu khona ikhwela ntaba kukhona ama 1000 la ekhaya bakithi insebenzo yemali noma ngabe yini oyithintayo nje maqondana nemali uma ingakuhambeli kahle thola uma 1000 usakhona usakhona uma 1000 bakithi sinensebenzo futhi la ekhaya njalo umprofethi ke kunensebenza asibekele zona ke kulesi sikhathi sisazoya ke futhi ezwini lomprofethi sithole kabanzi sine sinomavuthulula 1 sinomavuthulula womndeni sinomavuthulula webhizinisini lakho sinesigezo futhi samathunzi mawuneyinkinga kulesi sikhathi ke umprofethi kuzo
1: kanti ke sisakhuluma ngazo ke izinsebenzo zethu ukhumbuleke wena oseThekwini umprofethi uyabonakala njalo ngolwesibili laphaya eThekwini Sangro House fourth floor number 421 kuyena ke uSmith Street noma ungathi uAnton Lembede Street njalo ngolwesibili umprofethi usuke khona yenzeka ke nangamanye ama Saturdays abe khona kona nje olubambo lwesibili yazi nje ukuthi ngolwesibili ukhona umprofethi eSangro House fourth floor number 421 yes bese uyaphuthuma ke uyothola lakho osizo amen
2: kankulumo ngobaqondanisa umavula amfakiwe hey babona ngeke mvipa umuntu kamaqondanisa ngoba into zakhe isuke iqondene bayiqondene ngqo ngeke ngeke ngisho kuthi umthatha kalali ukubizwa okuhambeni ngisho kuthiwa ke akuvimba ngayiphi indlela bathi ngeke ulibone ngeke ulibuse ngeke uphumelele uyophumelela bebhekile ukuthi mina uyogana bekuka uyoganwa bekuka umuzi kayihlo uyovuka bebhekile belokhu bemangale njalo nje asidalelwanga abantu namhlabeni asizikwenza impilo ngoba kungendlela abantu abathanda ngayo la nathi siwumyalezo siyimyalezo nathi emsamo yakithi nathi uNkulunkulu kukhona asigcobele khona emndenini ngeke siswe ngabantu la kunandaba nomuntu umthakathi into engenandaba nayo ungathakathe mina thakathe kushona thakathe ebusuku kuyafana ngoba angagcina yena ngampela ngampela ma usufuna ukuthi uhlabekise umthakathi umkhombisi ukuthi awudalwanga nguye umkhombisi ukuthi futhi awuzelanga uzolawulwa wela emhlabeni thathi maqondaniso umavula kufaniwe loyana iswa ngami loyani mavula kufaniwe abanye bathi baphambanisile bakufanile bathi baphambanisa umsamo wakho bathi bakubelethisa umdliwa kwasha kwacima ungisho umdliwa lowo uyamangala kona nzela kumangale wona umdliwa mina ngitshela uyabo ngiyafisa ukuthi angazi ngifisa ukuthi angenzeke ungathi kake ngibe nomhlangano wabathakathi ngibatshele ukuthi elalelana angenile amasendlini le nto enizamayo le nto eniyenzayo onakele nifuna namaqhinga amasha manje hlanganani manje nihlangane nifune kubi konakele ifikile kahle angathi ufikile uma-1000 ufikile ukusithwalisa amandla siyofela emandleni ufikile inkanyezi ekhanya ubusuku nemina unkulunkwane ngoba ngidlo kwakho ngidlo kwakho ya uyabona ngeke ayikho into ayikho into abangamangayo endleleni angivinjwa uma ngisiza umuntu angimelwa ngaphambili uma ngisiza umuntu ngoba ngigcotshelwe yena umuntu uba ngimsize ngigcotshelwe isimo

ngiyifake ngisuse nje lento kwanze naye sasinjeni kodwa-ke ezindlela uyongifonela awumali ufike nje ngoba uhlelo lolo oluseceleni ufika kimi sixoxe akufani imali yakhona ngoba kusofaide ngisize le nto ngihlukanise nayo owenza isivumelwane nayo. Okay, kuningi bakwethu noma kunayibikinga uyiningi isikhathi sokuthi ufike kimi noma uma ufike e-ofisi ke uyothenga iy'nsebenzo zikhona ema-ofisi. Bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka-4 ngizobe ngisenkandla e-multi-purpose hall. Bengakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka-7 ngizobe ngiseShowe phambi kwase-boxer lona ongakwa-test. Bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka-8 ngizobe ngisoLundi e-ofisini lethu le ngakwa-Tepa. Bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka-9 ngizobe ngise-Benmont uMamkhize lo dayisa amakabishi lapha no-supplier wethu erenki ngiye ngaziphutha ngathi umaxulu uMamkhize. Bese kuthi ngomhlaka-10 ngizobe ngisemdubaduba bangakhohlwa abantu. Ngomhlaka-11 ngizobe ngisebhange bangakhohlwa abantu. Ngomhlaka-12 ngizobe ngikwaNongoma Nongoma yini okumgqibelo wesabatha we-Saturday bangakhohlwa abantu. Ngomhlaka-14 ngizobe ngisophongolo phambi kwase-Country Lodge bangakhohlwa abantu. Ngizobe ngiphetheke insebenzo kamaqondanisa ngizobe ngizoqondanisela nje izinto zakho mina umavula kuvaliwe umaqondanisa umavula kuvaliwe angikhathali ukuthi bathini abantu ngizokuqondanisela mina ukuthi bakuphambathela kanjani anginamdaba anginasisebenzi ngizokuphakama izinto zakho izoqondana ngo uzoqondanisela ngizokuqondanisela nje uyabona kulokhu ngiqondanisela umuntu nje ngiqondanisela umuntu ngihambe ngiqondanisela umuntu ngihambe ngifana njengensizwa efika ishaya umuntu nje emgangeleni isuke ihambe ngizokuqondanisela anginandaba ukuthi wawukhambanisele wawugogweza wakubani wayebhedisa iy'nto zakho kwakwenze njani noma zayibhede emsamo noma zayibhede emsebenzini noma zayibhede okuhambeni noma ngizoqondanisa nje uma ublakuvaliwe ngithi mina ngizoqondanisela ngizokwenzela uvulavala mina uma vula kuvaliwe into ngeke abangazami bawuphinde bayenze njani. Unkulunkulu wami akakawubele ke useza unkulunkulu wami akakuphosise bakamfikele wena nomndeni wakho unkulunkulu wami bakenze okuhle ekhaya lakho enze okuhle empilweni yakho unkulunkulu wami akakuhambele nokukuhambela unkulunkulu wami makabona ukuhlupheka kwakho makeze ukukhala kwakho makaphendule umkhuleko wakho unkulunkulu wami makakuphakamise ube phezulu phezulu kuphela mabe isicila sezitha zakho kepha izitha zakho maziguqe kuwe amzungeze ngemuva nangaphambili abeke isandla sakhe phezu kwakho unkulunkulu wami makenze kube kuhle unkulunkulu wami makakukhanyisele indlela yakho lapho uhamba khona wena nabantu abakho maniphumelele wena nabantu abakho makufezeke amaphupho enu kube kuhle kube ngumbuso umbuso wodwa

0: ya Prophet DK Smear isahlulo bisi gadlangadla madawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV ngenomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo yenemkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa
1: All right, ngentombi wena kwe wayithola uyithola utholeni?
2: Thola uDecem. Ngithengele umntana wami oshawe stroke.
1: Right.
2: Ezana ngela ekhaya. Ngeza ngazowe tsatsa yona. Ngangiza kubaba. After ethi ngathola lelo bodlela ngathi angifikwathi baba ngifuze umntwana. Ngambuze umntwana oshawe stroke ubu ulimo luphendukile. Lujijelekile ngamtshela ubaba wathi angifuze singane. Ekufakile ezayifakile umntwana wami ngen 3 days wabe seright uyafunda uzograde 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice mina besaniyangenzeka-ke imhlola-ke ngacaceka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali leti ladamba-ke ilokhuza i-B_P yakhe kakhulu so la sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalethile namanje abanye
1: amen
2: ngenxa yalo
1: shayelani unkulunkulu wami hlobo ninomona nento esebenzayo okay into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu kuthatha into engasebenzi okay maba nawe uthi kwasebenzisa awuwaboni mehluko useneviki elilodwa yini ekukhathazayo iyakudonsa wena uba ukhathazwa yini kahle i-BP isaphezulu hayi ngakho i-BP ngeke kuthiwa iphezulu usuyiphuze kwaze kwabathathu
2: ukuthi ngisuke ngama-ke ngabreka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngazele ngama
1: ungami uma idonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma idonsa awuphelelwa ngamandla uma kusetoilet ayiwaqeda amandla kuba nomunye yebo
3: ya ngingenisemithengile namnuke ujosi la ngibone khona ukuthi yasebenza ngani ma ngichama imsebenzi ngingabona kuphuma into eyedwa umthongo nje oyedwa ngabona ukuthi yasebenza lo jose lona senze isize yaphelange kodwa ngibone ukuthi ingathi yona iyasebenza ngicela ukungenelela kumakuthi lona

0: uma uthulolela emfe engakunakho nje uyasebenza ngempela emsebenzini nje umuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi kunginabo. So bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa India baletha kumina. Leli India bathi alizokuphatha mina through ngokuthi lona lisifazi class esingisi nokubhala yabona. So ithe masifika mfe lo intombazane elalifika nayo ngiyifundise intombazane umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje. Lifike lona lishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela. Thele malukhane umsebenzi waphuma uzikekwa wonke. Ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge engidlala ngithi mina hey ogogo nomkhulu ngeke bevume bedlale ngami. Basethe na yathi ngase ngiya ngaphakathi kuyosebenza. Yathi isekuseni imanager yaqonda-ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho. Wena ozofundisa abantu hhayi India leli. Bathi omunye umkwethu ena awu mkwethu khona neyibhathini ngosebenzisele ngathi hhayi alikho ibhathini engisebenzisele mina. Ngiyabonga.
1: Hayi siyabonga shayela uNkulunkulu wami so. Okay ukhona omunye isikede masinyane esingene umsebenzi nosuku mama uyasebenzisa nawe kuthi.
2: Yebo nami ngithembile ukuthi usengeke isithathe ulibula.
1: Yes.
2: Ngithembela ingane engakwazi ukuchama ngetoilet.
1: Right.
2: Kasho ukuthi uyidethi yami ukuthi iye esibhedlela izisolo. Yani. Kasho ukuthi uma beyifaka amapayipi kungenzeki lutho. Ngithe ma sebekhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachamuka. Kusho ukuthi sazokhululeka ayisebenzise isibono
1: mehluko. Shayelani uNkulunkulu wami esonto.
3: Ubani omunye ukhona omunye
1: okay ya ubani ubani esimthathayo okay ma
3: cangibonge nami ukuthola ithuba ijuzi-ke ngangizwa nami eredini kukhulunywa ngayo kuthiwa iyabasiza ngiyitshela ukuthi-ke ngiyaphila thebe ma sengiyisebenzisile eyi umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minute la ngaphansi wena ngizona ama-10 onyawo isihlabe kuthi lapho enakuzona imkuhlabe kuthi lapho emthanjeni enakuzona bekuhlungu kuthe kodwa uma kuphela isondwayo kwasekuwungcono kwabeka ineqhube belilapha sekuphelile la ngampela ngampela-ke ngibona ukuthi-ke isijuzi-ke imvezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena sokungemisha nje ngalapha enzwanini kuyanakhuzwa kuthi uma ngivuka ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sazi awukhinna yini ndabo kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedingi lezi sathi ngishayile ma kushonile avuso kuphelile kodwa lokhu kwasala kwaphuma inzipho kwaphuma
1: inzipomanje
3: sokusenyaweni sokusenyama ke kaphumi kodwa sekumnyama
1: manjeuvelezinje
3: manje ngiyaqabanga noma ngine-dout nangazi ntoni ngamazi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengiyingcono kodwa ngangitshela ukuthi ngiyaphile kodwa ingikhiphise leyo nto ukuthi hawu into lejuice iveza izinto ubungazazi
1: ubani omunye usezinto uba
4: ye nami umuntu osusengisebenzisile ngoba ukudla njengobhontshisi nje nto singawudla kodwa-ke ngisebenzisile ngingafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
1: ubona ama-alsa babe bam
4: yeah
1: yabona iwabheki ngokhelo na usebenzisile
5: yebo benginama-alsa uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale njengosisi phansi ngifulukiswa ama-alsa so selokhu ngingaqala ukusebenzisa ijuice ngizoayawasekha ama-alsa nanokunye ukuthi ngiphatha u-left kohlangothi so kodwa manje lokhu ngaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe uphalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa ma sengihambe nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlangothi
1: amen khona umuntu yebo ma
6: nami ngiyabonga ukuyisebenzisa ijuice
7: kulo le bhodlela ukuthi likwenzeleni ijuice
1: usho le juice

0: manje ke bafethu kulungile lengoma ifuna ukuthi engathi ngama endaweni ephakeme uyabona kimemezele bafundile nongafundile okholwayo nongakholwayo
1: yebo
0: onemali nongenamali onakho nongenalutho kimemezele kulesi sikhathi sokudideka okungaka ukuthi nangu Jesu emahala nawu sangamthatha emese yabiyela uyamthatha nje akubiyele uyamthatha akubiyele umthatha akubiyele kwenza njalo nje uyabiyela hoyi manaka man ayilungi kahle lento uma ngizoyenza ngedwa ngitho ba manje nikhona kodwa ikhonto engingayihlanganisa encane nje ikhonto engingayihlanganisa bafowethu sithi